Si pou sa lo kriya, sek sa zoli soley, mwen kwa ya fade resi, ya fè tou biè. Mwen apè sa aski mwen ganyè, ki di hi Shabbat, sa so sope di nou an nou ale, nou le ale, but nou, nou stok ziska katre. Ou fè li ya, ou fè li, pran li douceman. Alright, akou mwen konè pou di, lè n'arrive koum sa la, ou lo emisyon ki pa vreman fasil. Mè toujou an a konfiyans la ou mèm, eh? Fè li koum sa. Pran li douceman, eh? An nou, an nou, an nou, an nou.